0: Dosen no kawrno trajo chat wur matla holi maklir di baja tibe do bogen hija konday kawreno nday dikil hunday blajo se konday bom bom bom bom bi tuti proktir magana gengnim tina ila wur matla holi maklir di baja tibe do boge wujo jor tuam la wurna boge shuhiki alfred hasaro mi jati se ferwan renda ding hen bay kun ka ku tayda ji way gorjot bi bil may to ko say so mo say lo hayni man bin mo tana dinga ma fin naga may ne gim sala aman huto da shi andi windi ka hayne ayang yang la ye la di ju ma ka kun le na di tele no da se na ti ku sibila la mo ndi huto di chinka ka wor ma farten huto da shi ni raw mo chawni kidnapping ali bili ga ma kudul ambe jam yawla di huton hin lay di gan hi jax ni ne di wi jo pogano amandal gi tawta la place hijana day hijax ni tay kreo su boni awol su boku dulli loy adin directeur ara di fer glem choro ni wi ni kayne kawro ma gasle ti kanto ma hira mo tano amand jong hin do bay fener bu tu do kayne wang rewono dawe sir ndo ranen do bay maga wuri yo fim tileno wuro nan ngid ni nday ti choy ware mo wane ke jage ama hay ga chu yi alfred wi na re osu boda hayango digil lakke dobom kayno daga ndo ay kagra me da daga la war ma ko woni na re waaw mo waaw na kay ba waaw na kay lan kagne har hada
1: dai man nar ma da warno sai war yang ti boy sangara en war
0: bo amotano ni wi ni kayne pan bi chang bele adigil hon lay blamnon hi jax henen jon ling yetu ka patay kay pa hi jax sobon henen diga aman jow sen do bang tuna ila
1: no
0: ailege aya aya business in benara di
1: Mangorjin, le le le, ni gal songa ko ba do war war biya char dai tibida ko war biya char dai tibida lele war bi bai ma wa tiwa du man modin gaila mai ma wa sala wa yo da bing mumba lele mai ma ku ba da na jong jong ge mala come on mobile lan wa sa yawla du do zen dia su man mobile lan wa sa yawla come on mara ona kin sala ka ji ni tala man mara o kin sala wa lele mai bula mai ban mona bai wa rai na jong jong la ma lele mai bula
0: amotana dinga haine wai wawari motino daga di ferde di parda ni wi general dai creo da duine ga wai wa motina ga ila pan boya amani hija mo dai tibi nyogo ga ne di ferbi le ga gasi ni wi go bida la ya ko wai wal wa remtina wa wa re de bantu dai do si wore tumba cha dai tibo ya wala jak de purga do hay mang fage bono dima hon ga go kit gidla kan tu
1: dale wa darbi ajot ni bulo gor jon jong lawa da ur nagala tinim chi bonim chi kuluna yi ga ur hu chinga fayala dele ga ur tinim chi wa dele wa darbi te kreola gin yela aje kreola gin yela wa ga ni bale bae wa du bae nin biso yala ala bae ni bale wa mo ala ba ur ur chor so wa etiang farda tiya kon le ga ning ba ha kon le ga ning ba nan dun bai la chong mai la ka su lai bu ngar ja far da ha ni ku ba ha sang sang chong ti la ja ri ta da ge lu ni dang ka ra ja ri dang ka ra wa u ni mu ri ja ji li yo yang de fin bu do ba u ba char nin ka u ri wa u ni ba char nin ka u ri yo yang wo le chu chu ba u wa ma bu fa ri ya lele lele jiwa ma babu ya ding na di ka ubada lele lele jiwa ma babu na feri ben na bili falis no
0: ada to seneno mai bulang no wa weru wa ro bi tuto do haila hu huli ma ga do ya do ro de bam na charnen ke na foga do haine sai ju di la ma ga sem den sai pasen lai sai ju nu la ga haya ma kai ni selai a pare ka do ya de chuno sai zo ro yi gi ding mai pa do haya bo en ye tuga ana to seneno ka do ne jom second day ferme bo tuno to wa do to ware di hu do na shitra jo chate ma ga sem to bi ni fersen ko na fer ke ko te mai france wo wa ti la ge ma ga fer wo ne mata na ila do hay bo en ye ba fit maga mai france wa zo mtano ama ndumu ware yang bit bedi bana ila ni tun war mka na na ya len sulai no kawre no ya len mtano dingaine daga na ji lai daga ko ndo hay pet point sing no ndo kapi yerbe ding no doga ba ba hini wer mka ino gain de par dai lai adai ya len du lai no na mtena daga kure no na hir ndi sing doga ine wang sira hi ku ko vese adai kol mtal na di premier ministre de sibe ye tu lai manku do be par dai tu alma alina alimai alina urgo shinteng tula manku do ber parday tudi kiligil jongor ber matano hede sinka a hede sin makai tula ni sinong dudi parday tuka hela ko wene ndala jarbi doga wang sira higo ese se hede sin lai ndai wir sir chati na mo se putgo chini garba na mo hirkur sin doga haine chik maga cham deng lai urgo maga manglem deng lai no ading fin puka agayina na hikure sin se kaina adigile ma se ni motana ila tumbe ding ti ware ma kurin bem kai lai no adaila wang ma pil depiter wono ali kulutu shaimi a urchin den tu like oh kurin jara wang sir lo hi benwele go a premier minister na hi go lai dai se u denga hai place don du mo kai na ne jar fet fet fet bui tu lai dai se urchin la manku do be par dai tu lai su digel jore ma ga se di hai gene mo yeti assemble ne mo kan no hi ko de sing de par dai tu lai ga haine daga se rawno du ga se no wa go dai na ding wer waren tu na wir sir chat no tun wa do to ware pod ko chin gar ma ga no na pede kurin gar ma ga mo kai na na ila chik mo kai su ba na din fin pu ga de balak burg maga fangle na timu deno difin poka de blake daga nam hir kuri sin ba daga hayni gel yang de sin de he kuri do sin du bid na werla ina ila makarsena minister yango boke minister ma kuren tiware sir ting docteur ma sir chat la fet fet buitu abdel maji abdrahim malandi minister ga de ne mamat selik o bok bi mu lagno ari an wor pour que ching rawum talabi le gama antiman ti province ma salamat sara o manim tala no yang wor de lakir sin katu la ko de natin tu war ma ga de kinam de matlano da la ministre la lang wor lakir sin lak tu no du ni jar fet fet fena bi tu no juma no jong jong re bangen no ji yaw do show ma la jong fen re we bi do di ra fet fet bi tu ala kor sin katu la ma ga du o mu no sara kai ne nam kisi na ko na kisi na go mba akuga na risir na na na kai no se din fen poka kai na na illa hay ga ngom na dig lay bla jubu urle lay bra jarom ta la jong jong la aw ne kai mba kai re yaw la jong jong la no se din fen poka akai na na ila da la ministre ma ko den titin docteur ma sir chat la fet fet bi tu arao de magasa ro chwa no ara ko tin doctor ma bilegni o ko be la gel ma jar jongo jongo ni mutata no merci gara ba sigo yalam no se o konen digela sen la ina ila makadu le senade ministre ma konen tware action sociale mka la no Zara Mahamat Isa ara o mka na no yand chwa bilig ma bole ti province ma lake yan de urgishin la do kan jar teper maga meno sirbar go yan wo de fero le ko na sir chatlam no tebe yan go de le ju agbnen bang la bang laknin kaino adaim deng ne no ngaba na chorigi ne na dos dos dos lai daga haine ji taba hay ndugo subna mono ta kai kai red glass ni bay wano ajonga adai la jar maga wo chopan karauna la ga de sar gan na chon jini maga wo ki bangir sen le no raw ko ne deno dingaila ama jar na chorga simle jong jongla daga kai rani na ila delegue magadi du ngomna ti province malaki blosen la le general sale hagar tijani awurgo chi la gasu jong sede bang ay ga jar teber ndu wona o chopan karo dosen kayo na tiwa rasen dosen ninta dans cette fin pour a chujak sede bang na ila tela ministre ma ko den tiwa action sociale lam lay no Zara Mahamat Isa wi ga ne su sede bang balanga lay bahan mo doga lay blamno amasi jong sede jara sen wo de bang tu na ila délégué général magaga de dungomna ti province ma tangilé nene émir blosenam la no sula bilig ma lay yandi ying pele de jarma ti UNICEF o bangel se nimtano yande pour wole bilig ma mundu ndu bang laym tano se yandi ying pel de bar jinge pel ma se jing de bar tano ti jak ndal ma ga sara kone ti jore fer ma gar se bilig ma bang tangilé mtatano sara lacte sing ma ondal ged gele ma se ni na ila di chigat gom kaina ti aran subuma kawa bile gija menela ti aran subuma kawa amtano wese mukaila yango de lakki de tikil ting maga boni wiri junru ra maga jongo frigi ni mutatano adaila bile gama wali amtalano adaila sar lakti simno jakndal ga hunda to kaine jar teper ma pu yang barti iwo timotena do dara na suwa do dara na do dara boge barti tu jongo fer pomno ito jar lay huro fer jar fere lay amoden na jong jongila daila merma kluma bilige ma aran so ma kawa amtala no non dude bardaitu no delegue no chef de carré la wede singda daga haine na putku chiningar ma gara fen ma gade dar mi rinam daga jita pay urmele chikaktu bilige mti se ba mi carré mta se ho mer jar ni hur me fer fere ma po itjale ma me jar nimba jong jongila delegue la hikweye ye chef de carré no hikweye ye ama daga haine na bay god poyi ningar magana fer maga jimto bay urgo shingden tun non du kaine se ferne ndaym ama daga jakna ma se werke de parda de parangar maga wire so je na maga bilige ma never ara tin ara so ma kawa am talano daga haine na ma la doni jar frengum deng na bayna ila daga na bay god poyi dosin no kawre no telem guys ma kefter me dotting se ma dobin taw dosin kai do sai na yinke ton kai da pana ila kawre no ni jow se de ban chuige alfred hay ga jow yan gwagam kanti
1: ni bay nang wawi ni ma jaro ni bay nang wawi ni ma jaro ni bay nang waga wi ni ma jaro dai wi li wode dai wi wi li balam dai wi wange wode dai wi wi li balam maga war bindu wen du wadu wa su ba ga den akani mdan wa pan ni kanin sendi akani mdan wa pan ni kanin sendi dai da war ga pan ni kanin sendi dai da war ga na pan ni kanin sendi ya ya fainan bai lena sun nen diwa wil ji do ren ya lena sun nen di
2: dilje do ren bailena sunwa yaya faina war wilma lingu yaya wili jerebo wili baibe yaya wili jerebo ini jibade yaya wili baibe yaya faina ni bailena sunen diwa yaye dingina lilena sungan gala man dinga pala enano kamilena la kangila mandi mai ken di bailena sunwa mandi mai darfuna nilena sunga mandi kel mamu ndi dilena sunga maga mai kel ndi bailena sunwa yaya faina ni ndi jongna sun jongila man yaye dingi ni ndi lena sungan gila di bainang wa wili majaro di bainang wa wili majaro di bainang wa ga wili majaro dai wil jode dai win wil balam dai wa jode dai win wil balam

Nene to cham jaman minut jaman ne te te ling pa da ke jo dma din tu ye ki wo ku Alfred pa da ke jo man da me to da yi ne ban zan ma tna ye bon bon da to ge ve ne la be man sir man bai ma da sir man me ga tin ne bo zan nin ma sir cham ma ban fa lim ma da bo pi aku a ko ye pon ge dai ni go ne te pa na pre dan sir man pi ku bo to ma go mo don ye bu te solan ta pre ministre ta dama dina alaman alina agolampi e pe toma goma don ye muta gona to do me pi ku o alaman afashi kura ku yo je mo pi de kilama pirma min ta bi se char ayana gane na kayana bona ka tum le pliya na sufu bona buma na kan bam atapliya buma ro dan na foya bam sigi mo puna kin dan ka jar kol akupya ama bama atangban gol namakalan jamo kulan to roga demo ko aje tafani je ta yani ko zo da mu piku be aya pa yane kuma to mu fa ba ta su nayeta president ma de bo député akoye de ma dinan ali kulutu chaimi agolan piwa to ma go mo don ye muta agolan mo ge piku o ye bule su fi za ye yo boy president don ya baye premier ministre la doni mona modota afa bo anan ka zuna damdon ajala je piku ka faina da dana piku ka ya mana maye afana sul kuyo mum enen bi banku kuye gani ko kuyo manin ya dangbe todan aya da na ko bashi bale ko tonki mum ka ba tele mo ko ku to ma kya mo ko gabshi bale mo zana la pere pieta afilen la na pia kaya malan emoko epsi bale yo ministre made bo jamsu da madina Abdulmajid Abdrahim takina da madina Muhammad Aslek Alata zata guwon ako ministre made bo jamsu yo na da mai ako ministre made bo aménagement du territoire zero kalafa ka ya madina Amtiman zira ka bang po province Masalamano zira kabang mabwas kalabo markasu ga yini za don wasu ga dane ta shi ga none ara na gafine ko bo province won zo yin rabuwa bi ya ba ta shi ga no so far bo na zara won mabu

gege de ben ge masan non qafi ke de van to gatame mamat hudina khen gal me etena khen de van to gatame apagar beline hergenge komanda khen gal wala madaskar de van tan yan jok de sangana kham yan doktor na khen me gudugu gijinga khen de van talamoni ki segen non qaf sara don ton ge dikena khen kalske la barafi nagada bu wala barafi nagat don sun taragat gan tan lagen metasko um de figia wala barmaga digantan jeuna qayn gudi lomata burino wana la qayn wam di lomata la qayn paygun ga ana qayn name prime minister ana qayn samayumala alama halina qayn kamadi name la qayn di fitud kane qayn la qayn yala sumun salu pluha ya minister primatir no qayn si magatala mo qayn si la wenge la un fi pina fi kuna nam dala gun ga ne mi famnga anam san gadang dang go go ne gun ka ane ke marngusna a ren na mi job ka mi kuron fi na chat non qafi ane pai gunan ga mi famma ga helinam dan de ga na mi pi guma vo na vo de ga ng tung walam na a ren na mi pum ga ga na da ga na la nai non qafi fo le to ya ku ta la ngel ke ni min ga hlilin ka ya kut mai de mi ga ding ga ni si me ni ga dur mi ngali ga ni ma ga ni hlin na kat ke na chat to hlik ga ane pai gun ga ni mi fam nga go de na ikut ke ngo te irida awa ga ngudi lo madala ga nbu vuli na wana la wang de lo madana pai gun ga da ga na mi mangwal fi de bitena ali kolo du chai mi ga ni burvi mardi ka meda ga nam go ni la rende firidala ga ni se pigun ga da khana pigun ga ni ga ni heading lima de bideni lo ka li lo pem na galma gazina ga na me ali kole do chemi ga na m ja ga na la pira fi gut ga ni ga na me bum na ga te min na la ga na pigun ga dala ra gut ga ni te nga de fi na ga cha ta ro ta ana min ga na ga cha ro ta fi na ga cha ka ni ir fa ni lin te naga dala kay naga da godia en godin ga ndira kay ngat ka an gani awa hen tan gani kay ministre na kay si ministre nga ma ema fi doktor ide ma broli na fi naga da ma ma yuma la mena juma de territoire kay sa yuma la ma fi doktor ger Abdel Majid Abdrahim hen gami Mohammed Asli Khalata kay ni si Kalis kay ni galma amtiman yokli ngol de fi salamadi kay ni si turis kay ni kuli laun fi dulop na fi ngana fi sumne re sing ken hondi ge mare sang se mana kain choman si choice de kain si samlo se lona laklari na si si ti sia ke gal sa o sem de gomne fi na gadale bo sa societe civile le bo kain sa qais kalam ti wan non qaf na ni si si ga tali ka ti sia la si ne job si ken ke la na fi ngana fi sum ga no lop ka tu ga tu de kain na heli nam tan de na me bo le ga minister na fi doktor Abdel Majid Abdrahim ga ngo na me kalisa sara doktor mangol maqais galma amtiman naqai lop malik singeno kden mi ga tu ay takam gan mi ga awa hen tan gani kan ministre da kan ministre ta fi kutdaf kutve sumna ga chada ya la sara mohammed isa kan kalisa nga bolo yokle ngol de fi lagi en tu mana turis gani kutkudi sum saraka gan lan fi sani si joqeli man semsi ni seram go kan kal gan joqeng ga li marana kan sumani sin gani men gutta go dalangi li manang hayam ni lan fa ma joqe joqne kan si ma kan gon lingal dine innalam go titu gudukma fungan hale boni ma chigo lingal din mai di doktor go mai di ngadin kan ka fa mana ministry turisa ara turis kayne fi somsa wo sem da fi fok fi dunet me na da fi tan sa gut kudi somsa lan fi zena ko fizia ara si da la gasi somani sen jane mina gutta bu nage wa gain chomana ay minister choice am gain gain am sama gu delege mo sem da fi gomni fi na gat makas kal fi la na sama yuma la general le sale agar ti jane kayne am gide ngolo me fok mana chaja gain gut kudi na kadu fi ya ke galve kuljal der bokalve kurjina qayna me fulle gat ngol hamdala wa qayn gutma qayna ngani laren baqan kreyna de me qayn esko fokol bo na qayna ministre to ak zara mohammed isa qayna dal gutma kutisum zati don tisin gani am gut ngol bo na ge awen dan gain ge rein ge farmal lengna fi jamena qayn ngafen ge lema sa chungjulong mi gena ayn fitu de ligan burvi marje kam heda anglo ya asi da chori so rafi jorena kan mesan de jena kan ga wala tani ren
fituna degene ni si ka kala dang tu sia ka en maglo kam gain ke riwina la kain ti farama sanglo soklo farama matlenga na fijamena a kain isi gain si sabla ma cha pajasa pajacha sa delegene fi kardie a resa so jinam ga gain kafi gain si ma a resa tu zuli cha jang afka sa la chongcholong ha farama tlenga na na awa kain ku heliram tane kain lila otjo gane kain mi mer mai farma tengane vi jamena ka sama yuma la jim tok bai apolim apolen kain ami dala wa kain la len ni si la digere kain sum saraka kain si jangang e motona kain lima kirsina kain nga alin da kain si chohem da kain kain isi gaini buno kisi akmike kafel nga lifisi dagonin si jama matade gain itlema kaisumna itlema fudungo itlema nganche gaini si yom kisi an gaini kaina mi mer job gaini mi bulama apacha gaini nongkafi gaini sojina gaini samay kalsendi lakdi gare gaini amang gaini chualfok soso gaini sumasina sumasa lakli nanyo chobano gaini yisya bu yisa sojina bu nage awa gaba de wa khala barfi naqat ma gadiga naqen kalska haya sundas jawga sunda fi mitta awa sunda fi mitta da gain fun sumna mar samna marten ibrahim fun sumna fulda fun sumna qadija fun sumna gain ni sidia gurongolo misin le gain si lagala kudoro gain si kayen gasi ga wale dane gain lagala ni gudoro tigen mi sumon non qaf ke mit tafi chami si da susia gain di ala balwe polin gain na mit gain kama di ngarfat ta gain ga doktor mol maga jamen dane ga ta gain to asun da fi mit ta tigen mi sumai si aponi si na sum se bisin non qafi su pete mi mol ma maga una gain sa majeste amat al haj amat besu mi sumai si fu dong maga bi sa qaisi gal mol da tel me da sa mol da tura da sa fudon bon rasa jamena gain misa qais kamuruno sa esko li hen non qafi gain ze humo gain balu e polin gain taidi gain laul sa mustafa aga ta gain pidafa doni gain ma lawi gana la pidon sa midi mere pour me cholgo nga gain gain pour dara to konan ma hodiste digit ko nga gain laul nara musa sida te gain hodis marakebe sunda vi mitada gain fun sumna marsamna ibrahim fun sumna folda fun sumna kadija fun sumna gain ise la gelak ne tunis gel gara tigain kay mitta vi chamisi da susia palo e polin kay na mit kan kamata hay doktor ngol qajamen dan ta gain tu akhe sunda vi mitti diske mis mai sia bonisina sumzu vi sin non qavi kay supedeme mul mamba gona gain sa majeste ala amachibesu isuma isaf dong ba non qafi sa kay se molda tura da molda tel me da saf dong bon rosa jamena khain esa chat non qafi sa kamuruna khain se hum khain balwe polin gain tay jara bet de lawni si suka fa wa khain pit doni khain bardi ma digu nga doni ke porta rat doni khain apa fa sa medine kay porta rat gain ke ma hum bargo nga khain law nar musa sida leda awetan gain de gide da gain de gain ga gain chafte vi mal da yum ga talam na ga yum de patasu gain gain ga jamen dani jaft mol de vi sa tu de non qafi tu de krena gain gal ma bongora gain si gide be suma sa me gide ga suma sa boni sa sum sa vi si non qafi gain mama ni si ma kirsi am gam gite si am asda us inicia ko mit ta vi ma gormisi na kay busia yumdi patasu khain andre khain ami mit kayne pour vivre de pour de deuxième sidia de fi til dul kay so ne ga jamenta ni kayn tum ga to amun kayne kayne sigide ngol suami eglise meza kayn ta geli da kayne kiside ngol kay la vol laun gizi bol kizi ngol suwa bu na ga vol ga me launan kayne laun nar musam sida le da kayn hodo is marakebe kay sun da fi gide de ga kayn jafte fi malam yum ga talam na yum di patasu ain sigenga jamen dani jaf mol de tude da tude krena ain gal ma bon ora ain si vunduk si quebec de behmi sumo non qafi ke suma sa bonisina sumso bisin non qafi sama kirsia me bam gitisia sa dawsi ni si akut ku si gaflin kaf ku mit tavi kormisina le bubusia ain yum de batasuf ain mit ke borda doyam sidia de fitit lo qaisoni ga jamen dani ga tumga to amon ga ni gain si gide ngol suami eglise mesa
ren ni se gen nong kafi gen la lawni ki ki pol ki gi ol suwa ren ful gen mi lawna an gen e hot kala mo mi lawn le gen lawn ram mo sam si da le ta bu na ge awa ren hette gen ti sunta an fat ko gen ti patafi kongora ren alma turana ren gongor gen yum gen le bishara ramadan mulla ren am gen gor masana kais gen alma turana ren kamadi falit ka lo mo maturan gen am kais ke de sulumo ren ami ka musidam le ren bolte ke du gen am maidi ren kal gen kalideya ren am sana ram fali ren am hufun masana hufun arabe hufun sarana ren ami chuge talam gen karma fardan jani ken serai serai ren chuge talam cha ren am hum going on hum fun going on ren busan fali men am ga niya ren job ge men sum masan nong kafi ren nikisa hum fun masan go ne ke gongori kamat falit pa ren yum gane bishara ramadan pulum gane numulla sulum ya ren firida mol ma pulum gane ramadan numulla ren sulum gane firida mol ren am kal go kamat falit pa ren sum sa tukurana ren sa bulama alebo sa pacha alebo ren sa soje lumge ga choy ke tisi jojo ke en farmasa merin goni turi ke tisi chaja ren ke fi gongoro ke busana lam fali gongor goro ena mungo nga umfuni masale humfuni arab le humfun gamba in le ya ren nige jok sun disko ya ren sa ma fi fuma wane ka en yuma numa segen lakle bo naram helima sojin kana le bo helima bulaman kana ren mi famnga ahen sumpure enje lakmai kalisendi kan nam fifini kutngolo kiki de behni ki masanu kafi kan jobdo mi chugo wago alfred kan nam katugrom ka ranul de ve sulukni goyo lo

kikidebe niki masa nongkafe niki sahlili nifika humfu nufaypaitin kaini kikidebe kikidebe kain kainandis robot nala kain sa Jordan ngolo kain sa walia madaskari kain funsumna marsamna kain Jordan fi mitafi chamlamda kain polin balwe kain niki solofudonga kain polin balwe kain basuma siri tuko Gilbert kain sa fudong kulmunna kulmunda fudong magoda kain launi fulkitenger de non kavi kaini gi sera yordo non kavi kaini gi ngolo kain nan figi bigai samti vira du chati kain kalungal gi jala para fina katin jam gwa dum gwa me telem gwa isku dene de enchosti gian kain me chugi wako Alfred ki niumandere nala minano jabru mwal koron fi lo finder liki joy.

Assalamu alaikum na isa kan yi ta min diaga karkalawun di studio wanda fadar da cirga ga nukujana da karkalle gita na labar gama na gusan da ta lamai da nema ga ke na rama sai na akan yunwa makarana sun kyan na rama sai na kan yi ga kin nake tular ga dubki ya gyara kayan wallar ofi da jibi ya kamar da wani kamar ya cara ringa da zambi so makala kuren yin sanu makala kuren rika mutuna labar gama na gusan da homa lunga kula wanda ka bin na tekniki na tanna muna kasiri mutuna labar gama na gusan da homa yo dai mu cira lungu dum gi canga twiti alfreda dan gudan murti ga lengi na ja kulal lunga chen mikro ga pia barnga munang sandu tala medeni mogo chen ga waya ibrahim mamma ta ngomi nga api galo gre halaro api do dibe kam ga muko yi mono do tana barnga sandu mo ngam ko mo ronald fred kren tan mo ka seta yini mindiki ga kenna ga re fando muko yi mono

ngere na chapoli mingi kere kada ga ya kam na ramhalla ma kiden ki kere ngadra ni mi go UNICEF mi go ngira idran mona zama ngi kolan ngi duga mi go awnde da ya burni ngaran dum ngi chan ga nundu yo ngi da ya yal ga da yo ngi ngir yana la chamuna ngaran jik ga ya kam na di ngaran ngi kere kada hal ngi dugo ni mi go yo di ko ni duga dan di kim kim yo ngi da idin ya ka gre chegi ne und mon na ngaran yo wi je tanjile yo hal ga hadra ni kol yo ko tala ga dan jo mi yo ngi kere kada ga hay kul yo da yi chuu dingi kede kadang di awranda adu garan gere da idran moso yaran ko dan nare yarnde yawran na ko la inge kede nga da mi go ya manga yan kida computer se reading kede kada hal nga da idran ya manga yan kida garan de kela garan angra dan go wal ya manga yole nan kida yo awnde lay yo go habar ge senge de dan namru ga lama ug yor jora awnde ne be marandi sama mi go da yi ko lu ko tala garan de jo da mi go ya manga da yi lu gu singan hala lu lugu singan da ya alunga da yanan kalle yigan dingana yoy ga yikollo yigadan jar jawre da yuri yor yan ayi talaga ko adi yor ye cepoli awon da fada ngadan ge da yimi go zamana dan ge chan ga maison de jeune nga da ya walia yoy nga ali cepoli cepoli nge cepoli yo da ya cepoli mi nge kede kada jamay kurtu sir jamay bala ito ito nga nay ngay sir alama mi nge kede kada ngi kolle jamay unde nebe mi nga ya cepoli don ga ya jangu gute gere chano kimi kimi ro halami go hoyde ngay mangena ni miwo kallinga singen hilaro yigandinga singen daya yipi biru gabon yilala nanga yen yigandinga ni kimi kimi gro yita indi bel kimi gro kegan gro ya yan gidinga ran ya on nebe miyo gre chagni nga la dran ya chagero miyo ngeyo ye manga dai dran moso miyo nge ye manga yulu ngay chal o nga dan nge daya yi chal o nga dan ga yenan lu go kallinga daya yipi biru gabon nga lu singen yigan moto ngana di singe kede kata yo singen ni ko di elfu ni miyo ro dai hi miyo dai yo nge kidanga dan kere chagni nga mereo ngi komin ngi nebe marandu sema yo lungi chanaga jim tok mbaye ngelum apolin yordan waonde kawlinga nyo koronar yarnde chagni nge dan na chagyo a chono dai ya dingi kede ha kulyo a chono halladra ya jugu niego dai dingi kede kada nga ya tay dibel gade bolindo dai disinani academia mige ngi dai yokolle jamay kartie sir jamay ngungi kede ngunga na ngana yonga so yenan migo kalle nga dai pi abar kal kal ngi chega krenga ya dan kal nga migo hoyda nga ngi dai tran mo yokolle nga yenan ngi migo mo kombor buyo dai ya im dan na i chitan wote nga dai dingal nga dran go ya balle mun ngaran abar ngum ngum tan medre mi ngi sando kan haram se na kan yir kan ya tlora ga lu ki ha gara ka nana balgam ko embon gnam ka binne technique den tanu mona ka seta yindi mindi ki ga kan ha gayre haddo mo ko em hola garno ka bin technique.

yowati habar ngum nam sondi non amal tak tak gadawi de kemana ni le wasa kan yitami ja karkan wuro mo ko mo kala ko ro bin chap ngire halaro fi do je be ngire habar ngum nam sondi lunga tak naro tem guys ngana tak naro lunga kana go ci ringa waya ibrahim ma mamad mbomi ngana kana way nga ko landi ka bin tekni ngana tan mo ga sere ngana tan habar ngum nam sondi hum yo mo chara lungi chan ga twiti alfred tan go dal mo ci gal le ngana je akulal ngire ngi wacho ge mu ga dawi de ko nan ille ko ajima sa kan yitami ja karkan wuro do be le fi do je be mu ko mo kala ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: korom nara ayana mul malora poma adorong ang amuna ang beawan karmang sera karmang sera ka noi bawidi ai dati puka bi chot kuma da med med med ayana zong mamo tera ayana zong mamo tera ayana zong ma filada ai prozena mi chole mundu de ai azia na mulki ai prozena ma chole frade ai danara li doro angu ai prozena ma chole amrinde ai danara li doro angu amri banazila sinwana banazila amri banazila ai prida banama ai mama debi ai amul banama mami chodara midang wayo bang bang ba so mo tomana miteni wayo bang bang bang mam ga ka uyam sadu omi ni gorma mina basa mina angu gorma mina daga da torong angu mam ga chodura tuloki ai gorma chika yanga ai gorma chi borora ai gorma chi alafa mami chodura tuloki ang bayan gorma tu pinuda men men men ang bayan gorma jang akuma ang ai orge ina ngala fina ang dala zonga da kulumki yana zonga domona ai yana zonga funi merina ai yana zonga funi merina ai dala zonga kabiana an ba dorong angu ai subi kamya tene kapteda domo kabya kini kapteda azinga tesileni di azimba tesileni di azina langa tesileni di azi tene kapteda ambassador akan ai yana ambassador tata azaba lora tata ai yana ambassador kata adorong angu azonga adorong angu ai dana ambassador mazira domo tama ambassador anglisra ona kae kabri ona kae tebe ona kae kabri ona kae moter ai aradi kae moter ona kae tebe ona kae leri ai larsang dolar aradi fatima mu ipuku mana men men men gormi angara andorong ang mamga khawu yam sado mirang ai pridang andorong ang pridang koroma andorong ang azong yangara andorong ang azong matrapo ni gorma amriya ai sinwan banazina ai sinwan banazina finida agita tara di tene mabang agita chata finida agita namula tene mamu ai tuzura pese mam tene mamu ai tuzur norbi agita namula tene mamu ara di tene mamba toujours tortoron ay dan ara di ten mamba ay toujours jamena mamba ten mamba ak dan chata finida ang baye wat kusun karmang zera ay ni karmang zera ni goro oda ay ni karmang zera ga noy fawaydo ay karmang zera ga noy fawaydi c'est carmanze c'est trésor c'est carmanze c'est trésor il y a tiblé de ya secrétaire c'est carmanze da trésora c'est blé de la secrétaire mi adorong ang adorong ang lere da guadang lere andola Kimba Isua Kimege, Karman Zenga Nueva Weidu. Dumas Bavidan Budachara, Sayandang. Dumas Bavidan Budachara, Sayandang. Chukanu, mamba ini tidam ini kami. Angini nani kala kidole, angini nani kala kidole la. Anguzun kirenga angamendi, anguzun kirenga la kidole la. Anba ilu na guzun teyo, angmi ihali ni kaun anga. Ani kake ni kaga dusu, misu umadona ikimege karmangzera agyaro madiber kandide. Ayi ifatan dolwa nidang. Koron tu denga jesu motogona siemle dena ba chene so fata aya walida le mbawa gadia ful ba corona anga fambi mamba shando zo ma an fambang an cholom tu an tu moy halang an ba yafun an yam gol hik am cham yan je ba tamni kike afum arwana tam yorgo dum barwada som heble an an ba so heble so mo gola an buzo be wa dum buzo da an ba fe buzo fe ni gola ful jona lan ha dege gursu heblan ham dege antan ga jamalan ga ham sulomi mamtam chorpol kidare kadang antan chorpol kidare kimami gursu heblan chal supa met met met gursu heblan chal supa met met met parena ga gandolona ni parena ga gandolona heblan ga msondolona Nazia kurzu mit dovata nga vongege pramit dovata nga fo vani vani mbafang prana changwe tetong prana dabranati
1: meno

mbali kuyo wai Kulu gile pana gile Kulu nalai pana nalai Duniara ni nai Duniara nai Ani isyam dandi yo banyana Ani isyam dandi yo banyana Unmanan kumayengero Emili mbae giyai Imazun mai giyai Duniara ni nai Antune paladi an putarena Anbani charavi an putarena Tam putare paladi atingdam Duniara ni nai Duniara nai Ani yidam dandiyo banyana Yadi unanim bai giyai

Saa così e di chi che ha mortato se sa fuori carra di chat e si trova bene ogni anno radio mi dille lavorato andava a minia guccio con lavorato andava a minia durcon o schi gianib aino cago aino in a cacco indica di durco giran premi il ministro alla me halina mirene o schi che ar pirimartire mirene yarcheni o duri pirimartire mirene yarcheni a cacco in aka ina ba sabana da permati ya permatin ga doko ko inni farare amma chade na ganna hirima no aka ko do ka ga ino aka ngin yarkin amma ganna yarkin ne anyana za ko kin amre bur muhimin aka ko indiga amre dezer ayna ba sabachan ga dezer bur ko bur kin ba zabo dur ko za dezer umro fa indiga tena dilli da nuki mere ayno tagyira na junga tagyir jonga na ka ko indo jonga khair ching ino gna wo ko bona adra o te seken bo gna ke ga te seken te jiran amma chade na gna wajib amma chade na gna yer chena da ka ko inga te gna wajibin ter bara moski ka ko ino akka ko inda ga jiran moski kar udur am ene preza ino assemblenga ele kulutu chaimi mrena Mweski salaga yerkene udurkiana geni kiana eno za kaga eno akako indiga eno asjar nga jirani yerkene udur biro hondo udur enerkinga yerkene mirena akako inni. Ago za ngardo ina eno budolanga Marshal Muhammad Idris Deby itno mirena awol bez mirena akka yerkene udur ino biro mar udurki ina jiran za machadena gina yerkendere akako indiga wajibin. Ako koido mire wokira ne jekengar ako koino mire jowa ne kenyanga na zire desengin ako koido mire ako koine der songa mire tesen ako koino saka tabenere ako mire da yito were la haddi ako mire yerchenge tegna ma chaden gna wajibin tejran dilli da ama chaden gna za ina no gendga dilli da nuki terbara minister ayno santenga ayno Abdul Majid Abdul Rahim mire ayno Muhammad Asilek alata minister ayno aradanga mire yerkendeni ngoski bosaba ayno amtima ayno shevliani professor ayno salamat nga yerkendi odu turtirana hala ayno inunga ayno resansama trozum resansama tejeran odu turtini amarano udurki kage mugabala gendina amarano society civile amarano hakuma udurki kaya amarano musilina ayno udurki kaga na zahirma ayno resansama hesab shanga isaba ayno shaba nga zahiri matere kenga dili da nukin udur mugabala gendin wukira ayno resan semana arku wadde zikindire tegeran za resan sema mre amma shaba uduru hirme ina arno resan sema isabu mre gendire hinna gana aku amma arno aja erdo yer kendere labara gana dili kendiga te durko dili da nukin terbara ministra ayno sante nga doktora nga Abdul Majid Abdul Rahim mirene yer kini ziyara madurko yer kini ayno laptan ayno udurni ano amtinga yerkin laptama durko ziyara gen laptama udur ziyara gen amarano konsia ano provincial ani ano udunga mera ano vil ano udya ano amtinga amara gen nagi udur tultin ziyara laptama durko gen wokur udur laptama durko ziyar gendra amarano udur mosile na laptana ina ran sobada ina ra dida gan na dafeni amara udur fatagre sobada ano dida sobada ano amano ama hiremendega tena minden ama hiremendega nagizin inara sobat dia gna far terbara ministra ino doktora farre ni arunu ino voze ni arun mushatanda gna ni adru ko ni ina ino kolera indika chen tejeran amarano odurchika za yerkinde dil yerkinde herman musile undu go endere ina ino kolera watera go dawa amar dil da wandiga te dur ko dil da nuki terbara ministra ino action social amarano Amaron tabana musada chenga ayano zara Muhammad Isa Mirena yerkinni uski busaba ayano langa ayano bol terni. Wokiru udur terni udur chakanga ayano hadava ayano udur terdana amarono refugee amaro udur busaba ayano bol nga udur refugee ama iski erdara. Tegira udur terni amaro refugee udur terdana ama musada chenga udur terni. Udur wokir terni amarano musulian ayano uninga ayano in uning amarano in arano musa edina an delega ina gna partena rechada gna marana amaro unja gna udurchike
Pokro dur chak aino delega aino ni aino professor langa sale hagar tijani mrena udur gabalchini amaro no partener chade amaro no partener chade tecnia financiera amaro no masada maliye musada ine gna chandiga tena udur ina durko hadar chindin faragre amaro no tabana za ina no herma ino bodola marshali diridebi fadda amma refije amre amma chade chade erkin refije erdoza musada endirga tena wajibin amarono dur tabana erkin do erdore musada endire za ke gar bosga te gna dilli da nukin ina no refije amarono dur ekin de amma tabana sa atrga tere wajib amma ina no ministra ino ininga amarono action sociale nga zara mahamad isa te dur ko dilli da nuki terbara delege ino general opera ino professor ino aino tankilenga aino mere dene emir turna mere yerkeni odur bosaba aino lainga durko chana geni chana odur gena mara amaro no munazama ta aino iniseve mara gana odur yerkeni ne odur chana geni chana ne gendana ne proje aino odur amare iniseve amaro no odur amaro no odur chikaza mosada kendere zahirma mere ago kirani jeka ngilo ye zahir ene mosada kendiga dili danukin terbara chana okir gendara amarano durchi kamata bana gana ini musada chenin musada durko inarano janib ayno okirano ino busaba ayno busabo durko heriminde ga inara gana dilli da chenin okro durchende ga amarano musilin ayno busaba ayno ino tangile nga laing marana ina okir ina mus ina chende ga musada chende ga marana chana durko hadir jindin marana ina no inara musilina na ine seve maragana dilli shukurtini hirima no gende chika hirima burtirin jani bay no hirima no gende chika za ina no ama ina gana ni no amaro no tabano dur chika gana ukrani jeka ngelo dur ko amerikin de ne basabo dur ko hirmende ne maasha inara dilli hirmende re fayda hakin ga te dur ko dilli da nukin terbara kar yemen ay no never marin to sama ni yemen wali ar amaro no musilina kar chika ngoski salago de marana chana ay no kar mezon de la jeune indiga ay no ani yaga ay no shabab ay no kar wali ya chinga dur ko chana gendir chana ne gendra amma shisha amma no chef de kare amma delega ay no kar chi ay amaro no amano mun an amaro no force de l'ordre amaro no escre amar gna gana chana gendir chana ne gendir hadaf onduna aynu zona aynu waliyan durko amni bi na jiran chana gendin za amni bi na ini jiran amara delege amma chef de kare gana mara gana chapchin danukin janukin nga za amara no kar ina aynu busaba ina aynu kar karchi aynu inu waliyan durko amni bi na amer de la ville aynu inu nga aynu mer aynu busa inu nga never understand merena

wala basage ke farse ga wondo de senya mamte de gambier yasi ya kade simbangi songan ge dotu i kutmi giti so niku girko ju ku bongan ya migaya na mu komra o ya orjita ba nan don dot na te na una ke kum kongan i kade nanan bir klayo ya niku niya de ake kondo bende ngon kemde ni rine dobu mbokra dobu mbokra ni ba guto ku ndoku jogi di joye na je ko ke ndike meto bay kembe ke nyamnat la di ngato ji go moy kurant ber krayon do nan ji si nge de malang ke kemulimbe beko yamoko damke dakar to na de ni chef de canton ke bidaya unadun communauté ya ambang ke bedaya ke ake nad ni chef de race ya communauté sarama jingai ke kembe kin jamanat la ge ge malang si nad simber klayon to lo kwando taba to kem dubani kin ge guto to adiri ne migayana mo komra ni bai re wati walia madagascar bai ngai lo yoni lai kari ane dan sik ndo ka le ne nge guto ning te nan nan bisit ke mber kla yo krang ni bai kem do ke are ek no jit ke te no kan jin nge guto nu ban lu kuma ji kem ko be an te awoi pa ke gir ku jala te to ga ni ngai man na ji ta to tam te imber ke ta tol ta te nam te do mar si to an te ta pa be lan ga le an te lu kuma ji ka ajir ke ma na ta na na ko ron dan je na te